Ay, kalalang po kalong tukong manong, mababutong tukong dante. Kalo ilawara na rimang sa akayan, naunti lunungi. Ani na lang sa'yo nga bangkro na naman lo. Kami di mana nak ledong.